mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni bikibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun ni bo le wa te tin gbo mi e se ju pa ke ju se e kan gbe body yin ni bikibi te ba wa eni baba mi ala nu mi o se gan o oba nla oba oke oba ti gbe bi giga sola iwo na mo ki o ni won ki o bi ologun eru o won ki o bi ologbon iwofa baba mi adani waye oba nla ti fo ba je afefe nla ti mi gi oko lalo lalo baba mi efufu lele nla ti meja odo ilogbo ilogbo ni o nle jipo tabi ikoyingi on lo jopo ke bi ko yege oba mi oku oba ti oni tan iran opo mu le o mo ja le kan opo si le ile dawo opo si le ile faya gbogbo bi te ba ti n gbo mi ju owo si a si mo wu mi bi ki mo ki olopo egba gbeje oni ni ojo ke dogun ninu osu baba ni osu kewa by system osu ele ina nlo e ju owo si e je n so ba ipo ni ni a tun wa ninu akoko isoju ori afefe nte si waju oya juwo si gbogbo eyin to wo kan loni ojo thursday ojo bo ojo alamisi ojo ke dogun juwo si oda ije nse bayi e wa do ba le nbi pepe e ja jo yin e ja jo dupe lowo e mummy e kunle daddy eyin e do ba le ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mrs temitayo odekunle

0: le gbagbo pe ri yanu loni gbogbo eni to ba gbagbo pe owo iyanu yo kan dide ko foke ni igba merin ko wa so pe owo yo kan mi loni to ba gbagbo ni o iwo le mo wo wa sa o bo gbogbo eyin te ba gbagbo isoji la pe a ninu isoji a gbodo fi si awewa isoji yato sinu isin ngbo ba dose ti ngbo mo se nkan mi bo lo se ti o fi pe 7 day a ko sini an gbogbo eyin omo olodun te lanfani ati bo mi ko si ba se soji o afefe ta ni da kogun eje ko so gbon ta fe dashi enikan ni bi bo ogun eje ogun emi mo ni nkan mi bo ni se gbadura fun ta ni ran mo iyen lo sinu igbekun bibeli ni enikeni to ba fe ran yin lo si igbekun igbekun ni o lo itusile hanhan ni agbara nbe lara mi losu yi o ku oni kasi ara o su omi nira leleyi olohun oba ngbo bo ki n to lo mo fe se nkan kan to yato laaro yi gbogbo eyin te mo san idamewa gbogbo eyin te mo san ore gbogbo eyin te mo so re anu emi olohun ni gbadura fun yin mi omo bi to wa o ati wo to boyo sese fe san na ni olohun so pe ki n so pe ke kunle be se wa kunle yen e gbe owo mejeji ni ori emi olohun lo si mi loju oluwa ni ona owo re ohun o si ona ibukun ohun fe so di pupo mo lowo gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ni iseju yi bo luwa se nbe ti emi enbe laye on da sisi afefe ofe ko duo ohun se daada ohun so da mewo ohun so re ohun te si waju emi olohun ni gbadura fun yin nitori jesu ti mo gbagbo ohun fowo re polowo olohun oni kabamo laye so gbo nkan ti bibeli so ninu we rome oni how pleasant and how good are the feet of those people that publicize the gospel bawo ni ese awon ti won sponsor ti won mo polowo iyin rere oni bawo ni ese won o se mo dun to o ro be mi mo polowo eni eyin le n polowo e eyin te n dasi iwo to n fowo re se iwo lo n dasi olodun wa ni gbadura fun o ni sunkun omo gbogbo eyin te n dasi ebi oni pa o laye olodun to gba mi lowo ebi ko ni je bi o pa mo sami kun le bi o ba wa gbogbo eyin te n fowo yin sponsor ise yi e ni ba won round laye ojo ayo re won ni sojojo ibanuje ojo ayo re to wa nbo loruko jesu yo bo laye re gbogbo eyin te n dasi wa ri iran lowo mo wa ni gbogbo iha iran lowo bomi o tun jade bo ba re nikan olohun o tun gbe awon mi dide fun o bo luwa se nbe ti emi enbe laye kili o to su loni olohun mi yo san ore fun o wa ri ore gba wa ri anu gba igbe dide yo je ipin re enikan ni kina ade to be gbogbo awon tin sponsor wa ni awon tin ba wa se mo gbo soke nu afefe loni ajayi ka lo ko ti won pe afefe ko si ibi ti afefe ki de woli yin lori afefe so pe gbogbo eyin te nda si ise oluwa olorun mi o da si o emi awon woli yo da si o ipe olorun ninu aye mi yo da si o ebi oni pa o ko ni pa awon mo re wa gbe to daju owo oni tan lowo re lai lai se bo n si ise olorun awon kan won da si ise jesu iwo ye won wo Bibeli so nipa won ninu we Luke chapter 8 oni ati Susanna ati Joanna ati opolopo awon miran ti won sise iranse fun Jesu ninu on ti won ba ni won fi sponsor Jesu ase Jesu na ni sponsor ase Jesu lo ni gbowo gbogbo eyin te nso ni gbowo eto yi especially program ta nse woli yin lori afefe yi eyin te nje ki awon eyan gbo nipa Jesu e ni ba won raun laye oju ki tina ale o oju oni tiyin gbogbo bi e ba de laye ona o si fun yin ni in the name of Jesus and e wa gbo nkan ta fi pari e se ri oluwa so pe ka se nkan kan to yato e kan si e meji si e meta lodun ni mo mo da si oro awon opo Epaphras Foundation mo mo da si opo gan opo ta fe fun ni onje lote there 1000 enikan ni 1000 la gbara olohun opo 1000 la fun ni onje lote ki wa se yen nikan olohun so pe ki n so fun eyan omo olohun te ba ni aso boyo ni awon bubaka o lawon skirt kan to kan konu le awon kan le wo inti wo n pe ni akuwori tuntun ni lodu enikan iwo to ni television iwo to ni radio iwo to even ko si n to le fun awon eyan kan lodun ni opo 1000 la fun lo nje lote yi and nibo lati fun won ori ile Jesus City lati lo se gbogbo yen on the 7 enikan ni jo ta mu omi adua be ni on the 7 mo n bo wa so daada si a fun awon opo ni onje a fun won ni aso awon opo la ko fun lokunrin lobirin opo okunrin opo obirin ma so siwaju ati siwaju si ah e ma je afọrọ le soro ase ngun mi
1: first king chapter 18 mo nka ni verse 38 ese bibeli ni nigba na ni na oluwa bo sile o si sun ebo sisun na wan ati gi ati okuta won ni ati erupe o si tun la omi to nbe ninu yara mo ni kin le bo sisun ma nlu ni won ko si ori ipepe ninu yara ma nlu yen ni won du lorun teje nkan yala to nkan yolo won si po nigba ta won woli bali o le se nkan kan ko si nta je le re fe se ko si nta le bo logun fe se na gbogbo eni to nlanfani ati bo mi bibeli wa so di mimo fun wa wi pe nigba ti na oluwa bo le ise akoko to kokoko se ise akoko ti na olohun wo se a fe pe ina loni olohun gbo ko si nkan meji ta pe e bo sisun yen ni mo pe ni awon maalu iyen ni mo pe ni ogun eje ki wa logun eje ogun emi mo ni nkan mi

0: ti woli Elijah ba won segun eniyan ko to di pe ina Olorun bo le ina la fi jo ko si nkan meji to le bo lowo ogun eje enikan ni pastor kin ogun eje ogun emi mo ni nkan mi ayayayayayayayayaya eyin kan gbo mi bi to je wi pe awon kan ti mama mu to je ti e oko to ye ko ma gbadun iyawo to ye ko ma gbadun won wa je gabale lori won le mi mo ni nkan mi won oje o wa si o gbadun oko o gbadun aya o gbadun awon omo enikan ni se tun ma bale lomo ni daada awon sister kan gbo mi bayi to je wi pe awon agbare mi mo ni nkan mi oje oloko e ja lo le agbara in no time ka bi ye nkan wo olufe ile agbara ya engineer bi lo po emi lo
1: ani pe o wa foju oko aye mi ri mo bo pe won a pa oko mi danu lati bi 10 years mi o mo ti bi mo bi meta ri to ti gba lowo mi ti ba de ti ni shop tori owo mi ji sowo gan mo ma ri owo gan ti ba ni shop ti shop yen ba ku 3 months to ma pe odun kan shop yen a daru gba to di last year odun to lo mo pade enikan eni e at least eni e se mi lanu gan owo ti mo make la ni e o ma wo 1 million bo gba ti mo si shop owo ti mo fi shop owo ba ya bi 700,000 gba to ku 3 months ti shop yen ma podun kan awon le wa ja shop yen won ko gbogbo oja be lo mo tun wa ndajo mo tun gba owo bi 80,000 mo tun lo vera oja igba to tun pe 3 weeks o le tun wa para ja lelekeji tori shop meji ni mo lo won de ko gbogbo e lo patapata won o pe ki lo le sele mo sa gbadura mo se gbe mo wa lo ba pastor kan ni waju shop mi pe se aye lo nse mi ni pastor yen ni pe aye o

0: engineer mi o ti gboro obirin yen tan o e ja gbo nto so o e ja gbo debi kan o ba si se ni titi ti o fi di ojo meje o weekend of power
1: e ja mi o royin mi reality o si bi ti mi o ti lo se le babala ori ka so ni abile alafa aye moye me that elomi ga tun ni je kin be sun tin ba be sun oko re ko ni wa mo a fi e ti le ma yin eyi se e kere gan o bo ni jo ti daddy ni pe awa ta je onibisi kara eso yo mo ta ba fe bi wa mo ra eso merin asa agbadura o da pojo yen won se deliverance fun mi mo wa lo sile oko mi de ma travel bo se wa di ojo tuesday mojumo wednesday mo wa bara mi ninu moto moto yen sa drive ni mo sa ri pe eyin mi bi bai o yo gbogbo eyin yen yo mo wa so pe oluwa olorun ojiji eyin mi ma tin yo mo wa gbo e ohun yen to so mi pe se bi wo fe bo ni o wa de sweda rugo os gangan mo ni ah olorun ojiji eyin mi ma ti fe yo tan mo mo je ndi arugo mo sa gba so da fokan gbadura loju ala yen tori mi o le soro mo
2: o ni da foko emi
1: ni mo ba laju gba ti mo ji mo so fun aburo mi tajo wala mo ni aburo mi ni ah hey opo erun mo ti fe yo mi leyin aburo mi ni ah olorun ni je pe e ni darugo osan gangan mo ni okay
0: iwo na wo bo se n button sister yen to dabi igba te eyan wo film se ko ma ya o lenu oye na wonle wa ni inu oluwa bolu mi majele aye jade lara mi nti oko emi n po sawon eyan la niyan ogun eje tawon mi ke sanku emi ogun emi mo ni nkan mi ni eke this is what they call self deliverance itusile tare ni lo nse fun rare wa notice e pe nkan kon sele ma so tele si aso to fi nbora enikan ni pastor aso ti mo fi nbora awa ta wa laso obora nko eyin te ba laso obora ma so ipa so to mo wo osun oni ma so gbogbo buffet to mo wo osun ni ma so tele si bayi kagadi egenumi omekwabi alada haladish elege debo sentobaliash gbogbo eyin te ngbo mi mo duro ninu majemu ina olorun ina ni elijah lo to fi yi ogun iran ogun buku ti en pe ni ogun eje yi ogun emi mo ni nkan mi ina ina ko se ipeya laarin iwa toko emi laarin iwa teni tin lo agbara emi mo ni nkan mi le olori gbogbo eni to ngbo mi alagbara te jo nsise tin taire re sonu eni ti oje ko wo wa majemu ti oje ope lowo olore majemu ti oje olore ope lowo e lati iseju yi lo mo ba majemu yen je kanle sami o mo gbe tu ami mi e ti mo fe mu jade ni pe ta lo so fun o pe osogun eje ogun eje

ti ri di to fi nilo Kristi bayi lai mo Jesu gege bi Oluwa to lugbala odaran Bibeli so nkan ninu Ephesians chapter 6 verse 10 oni eje alagbara ninu Oluwa ebinu Oluwa to ba wa lo ti da alagbara fi aye re fun Jesu o ko le bo lowo awon agbara were were yi iwo sister yi na o mo po ni oko emi asiri mo fi won laaro yi injo wa je mo pe oko emi o lagbara kankan lodu awon ti won ba mo Jesu eni to ba gbe Jesu mi eni to je Jesu ni je Jesu to ba mo Jesu gege bi Oluwa to lugbala to nte le ninu aye iwa mi mo Olorun ba ngo ise akin lo se Bibeli lo so be Bibeli so wipe ekan lo so emeji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti Oluwa ni obirin yen ti bi omo meta oko emi si pa gbogbo won danu ha agbara ti n ba awon eyan fira niyan oni Bibeli fi juwe ori oke si oni fun wa gbogbo eyin te fe gba Jesu mo so ile itele mi leyin Jesu Oluwa mo jewo laaro yi mo gba o gege bi Oluwa atolugbala mi wo inu aye mi wa mo setan lati mo sin o se n fi nkan kun esin o le gba o esin lesin mo fi yan se Kristi nikan ni eni to le ja ogba e se ja gbadu eyo kan kin to gbadu afa eyan omo ti an bi loni wa kigbe iwo pepe okunkun ni bi ti won fi aworan mi si ti won fi nda mi laamu lati oni lo oya gbina loruko Jesu pepe oya gbina lati oni lo ko to di ale oya wonu otu sile to yiweri eje nkuku change un kin so bayi pe gbogbo eyin te nlanfani ati gbo mi injo je mo pe logan teyan ba wonu Kristi isimi re bere bo se sele nu aye temi niyan and weekend of power lawai enikan ni weekend of power ilare ni mo wa tori pa ti bo si opin odun itusile hanhan gbogbo awon omo re to ba mo pe won nilo itusile to ba di ojo Sunday ni ojo Sunday ninu isin mejeji ikan ni ago meje elekeje obere ni ago mesan ati ni Wema ni iyan ni headquarter wa ni Wema ati ni gbogbo Sona Church bi ogo se nje ti Olorun e to wa daju oni pe se weekend is power is loaded lati oni Thursday Friday gbogbo awon ni to ni anfani ti won ti lo si Bible school gbogbo eyin te ni anfani te n bo fun summit leadership summit e mura laaro yi to ba wa di ojo Friday ojo Saturday gbogbo awon to ti ka bibeli won tan ti won si fe gba certificate ati gbogbo awon graduates gbogbo awon to ti lo Bible school fundamental school of evangelist and pastoral class won mo graduate ni agbara eni to ni aye atorun but ni oni ati ola gbogbo eyin te je leader omo mo evangelist ni on church kan pastor ni o ofe idagbasoke ijo worker ijo ni o summit wai and mo si so awon eyan register wole ni which is just 10,000 naira lagbara eni to laye atorun and ago mewa ta ba ti bere laaro igba ti o ba fi di ago meji osan mo wule border o je lunch nbe ni oni Thursday ati ola Friday ni agbara eni to laye atorun but to ba register Monday be o mo wa o mo wa o bo ba wa fe register to ba se pe won tun le gba yan wole e pe pastor Tosin sori number 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 Olorun yo je ko dara fun yin anje se leyi gbogbo eyin o mo mo injo je mo pe ti obirin ba ni oko emi